0: pego dong chakke kum le tiano pa lakeri. La tiana chel mag lone Joseph. Kinyuala ma pat ma de. Chichalo la nebi. Of course la nyut me la nebi ye ne ingate. Ne eru kuwa ma poke uki jobu kene. It's a sign of a prophet. Hallelujah. Kare duju Joseph pemiro wori bal. Kare ka ine teko me balu rumo. Woro ki umegine. It was different. Separated. One nigga luoni lubao yero. And don lubao tika lonyo. Sanctifying him. Huh? Now. Yakobo lego lek. Machalo ngat. Mama pat mada pien. La nyot mila nebi jiko me dok. Yakobo dong. Chubo ngoha maki wadyo ki bora Abraham. Gicharo ko. Chero ko. Eni lubo makama unu dong. Lubao waji. Egypt. Wilu beru wa Egypt. Egypt no beru loj madit mada maloyo. Luwaka area ma pola ta magluwani empire. Joseph korunga yuru nyote ko chalo. Yechu. Iti me duju. Ki tweyo la bon bal. Tweyo ki mabuja ryo. Aki buj. Laka dugu la loj me wilubo. Tika nyutu dong yechu. Ento nen. Gin maki wajabra himu no bechope. Ubechope kum ke kum. Jono go beru kita ki wajabu beru mwaka miya ngwen. Wajaluak mea ngwen. Dok go beru mwaka miya ngwen. Teki mwaka miya ngwen tu ni tablo baon tu chope inka chope chekene. Utu donyote kuma nga Moses. Edma umiyo nino makora gidong gikati kapiem. Majuda wan le timo burububiri chek manyen. Pam yero piem ki ngaro mo malu ba or but wala I will never be caught in that. Kare kai nena tiki li wire ma dit ma da I will never. Kong mu kwa mi range ka nge u chi dong be pa bi loko loko ma ka bi na wati ni la dit. I mer ne wati me ni ning. Genyuaru Moses. Lo bandung touch bot Moses kun loko kere wang ki wang. La tela me kwanyo dano ki Egypt. Meteri I kanan ka kama lo banyo ta yebora Abraham. Dei win kita dano ile kere ku Moses. Eto maraj loyo ena ye kare makora da thangen kia biram dungu binungu ero wacho ni gina ye gen pian. Luban beron no nyote bot gi tank la nyote and so forth. Lugi jemini ni ba lutua mai ki wajini tank la nyote gi tia da. En to kai nen jimi man nyote kuori ye de tia tera da da me ruendong. Peyen buberu ka birti ni ka iru chia ko madan por le rup rup rup rup rup. Ka chia ko chien gi chao ngwej pake kama bo ka cha. Chian bena gino mo, in pe gino mo, in dana dana, mora ya ti kuoni, gino mi ya giki, uteka luen ma pol, mago mako bible, gubi kok pe ni be guti mu bal mo ma wan mo ngeyu, ento ni, pe gu ye lupu gino makakare, king oma ti, dongi bi wachi gibe ni, ayo, uchiro wuru chian piano no pe a ngeyu, uchi gibi gamo ni, luak ti, mea uor mo beri katimu ne, mana yo beru peny mo mala drama mo peny wachine eto la kwat kwa peny pingo joma gichung atata ma pegi lu kita charo lok palu ba mi ru wot kwere ni ginenu taw kila nyura wachini kot ma chwe chwe poro ka ken gide chwe wa telum miri pala fu no tieni ngo la fu mir ne tieni u chwe we chama u chere eto katika chwe yero poro ka ken pe yero poro ka ken chwe we tabu kado inen che kuri ni uno dong tika par ma ujonyo ni rodo ko ma tika par kot and then lum ko no ti kuj lum be no ti chan kakor chwe gen wengi aka wai kipak lubanko en to ni kuri biberu kuri lum biberu lum ena ye luak tao ni wei bi nero but ye chube po wajini kibi nero ki kitao kibi nero ki kinyigi now Judah Itien pa wye chel wajo ni. A giki metim. Mabichwa lo. Peng nara chel ken ba. Luak lumugu. Luak lumugu. Majo mugu be piking yung ati katime. You see, what me chwinyo be chalo what man ma down be duka what ma wakwano chiki wati migration. Wana chuli kwa wa ki yung jomu wa ru kupu ki kama bo ni wa Ethiopia. Chiki chero ke camping i Sudan ka eh. Eh. Luak lo ka polti kunu. Mabene kwer ne o la wana chiel tek. Kipe ye weng ni gina ki wani wenga kalte. Ento gina nyuti ni inen chano tia da tie. Piyambe inene kabiru magi waje ni. Achuli tie ye da tie. Tie. Because you kuno inero team gi dog gi na tie very unique about kita ki ker ke dano you know ni no mo ma chan na tipal ba ma work wak pin yo right kasule it is so funny ni pa mi na a look so personal and a chere area mo area ma chere ni ikaga ma ana chere ni kakama giti ki kupe ma kita ki tiyar kere ni joni di bago a kuman kuman now uno gina tuer weka ye peni kita dongi tiyar ni kakean eto meneno kita joni tika ngo katime kwede yes chi ikum kakama ki wani joni a ki kumane giti me machal chal pe giti me weng maroma roba uwe chame dongo chinki ki gane ki ki pako luba cha neno jon guero lenge o kumenu guero lenge o magi lenge eh en tim me lenge gini u chiaro hoy kin jomu go manyingi ki luo ite no ite group ni cha ne gi luo kai u ka kai no jone ka gi mielo gi lenge gi le gi do chingi mate gi lenge chi gi money wati ni joni wati kum gi pe maluka ki gina ki wajo enta maluka ki kita giti kango kati me kwede omiyo kai nero a ki kuno well pian kai chiari Southern Sudan kakanyi ni pi nero ni la kuri timu wama watimu kaka iri ni pe bo ki ba joni ngo giti mu kuja kai chiari wana ibi noni pe pero ni rap ento ti gino mo ni tie tian loka ni gini no kara tia da and now look here. Don kai nen tieni gin mayamu time ikum jud kelu wadini doko bunuone chiek manyen ini ye pa wot paluban an pa miru beru la ye makiluoni lei la ye magloni lei ti alokani i ti mere lei ni le mono no so ati kinga to fo ni kan ka wati ni i ti mere a layman no iti ni ni ka te winyu tami ka wati ti a layman
1: ti at loka ro bi ta ko ta
0: all right a layman wati ni pitiki ngit madwe tiata all right ngichi pedwong this is just a layman am pa miru beru a layman in the faith in ye pian luban ichek manyero obiru ni wan wen wange ye teki me beru ma pedaka kwa ngormoni dogo teki lo anti mere just now la radono ngiyuni kite luanyo keri Eden, kite luanyo keri kare pa Moses, kite luanyo keri kare pa Balaam, dahobu noyo. Mandong bimiyo la ye mao biberu kum la ye ke kome. Umirube la ye mung, la ye mung il, ma ye kore yem yem chalabuo. Pe diogo diogo, pe loke tungi ki tungi, pe beru ni anatimu kitajala no, kwere umiru bed ngad machungi ti, standing still. Ni yung ho matika time dok dok kakare dok peleng ata kibe pe kute umot. Kaine romo lengeu lengeu karomo kute kute. And so no man wandung mabiru kakilu ne kilwak gina kita ube wachini chiek manyen tiki yu mauno betuch kwede. Kiki dobu woro kwede. Wek manyen kita tela bu woro kero miru manyen kita gina choya chimi wa yu. Lu wori chwin pegi neno. Gina pat lu wori chwin ginen kita gina choya woro kwede. Gina yu kongi ena ye. Kita gina chaya waro kwede. Now, akili wu kamo. Kamo no wajuni. Lubu palo ro git. Kinat maki oro ma vuk mele yabu kero ni. La malaika maki oro ilau dikia. Pardon lok me chwing. Wero watamu ni gin mo ma betuch ki vwome. Kubuchero ilaudikia. Dok laudikia guago beru. Lok mauno dong nenu chopeko. No. Luk ba bi or la tiche. La tiche ma en bi oro ni. Bino ma luka ki gina choya. Gina choya ma miru chope ikare magi oro pien. Laudikia I buk mene yapu ene ye tie o me agiki me namba biro ne dogi lugi or lega make luo nyingi I buk mene yapu ni peu aki Israel

Hano? Laodikia. Pewaki Israel. Don fuk meru no tip fuk me nebi. Machalo yetu yam. U dog mali polochi u wero ngeche u tuchi u John malakwena. Doki choyo ni u biru lok me nebi. It's a prophecy. Uno yetu tika porgi na Joseph manere u a kibu. Maki tuye vut ki mwa vudariyo. Chi u dugu la loji Egypt. Maloye Egypt. Ma pia auti me yungi Joseph uloye Egypt. Mwaka ya bir ma chamu chek. Eri kitika nyutu cha. Yetu tika loji lupu palu roku. Cham chek pikara biru dok mwa ma kiru chek pa chom. Eri yeni jo maki orgi kiru kum lok palu bange. Kuma pa ujenge te kinu mwaiken. Hallelujah. Now, la loup lupin, le pela lupin lega, la loup lupin. Umirdo ene no kita gini ni woro kwere ka wege ni yene ujenge kom god po ujenge kom kweyo. Ka ine u lupu no ni mani kita binu kwere then ka ui me abiru ne ti. Parwot waw tungo ili po palo ro. Umirdo ko dogi Israel. Tien loke ni ngat makilu lok ikarme laudikia. Umiru bit net mau no wanga to make an adroni yetwe yer what do beri kome. Doka Kenya yega kama karika uno doing. Iti my lego mani ni ri ke bene bene chene pengi unga mataka time. Weng pebi konyi. Beru chale karma moji zubinu cha. Ka uno do tu gin duju miru wang beri kome. Waloko command me yuayo tampa dano me lupung dano la wore no. Waloko command ni wilubu mirungi ni loka luba chung kita chung kwede. Dok chung. Kai nem chetia da of course. Ni angetek. Pien gin makwati me enye. Gin makwati me nyim lok ma da enye. Luak gin mabiru chal chal kia da chi gwenye widano. And then come me adao binu, pien la chatan ti yuki diyeru mo, makilu gina chol chol. Kadaro miro niyang diyeru pa chatan. Chiguti, loba chule ki gyan makiluoni koch le. Chol chol iwadi. Men gina chatan ti yuki koch le, ma chule makiluoni chol chol, ki wadi. Kapei fo nye da bel gane nyik bel. Ma infura nyaka ma ke gure lupu palo roka pe niyang gemno mo ke chwere ka doyo bel gani da bel. Hey. Ini bi nene weng bel eto kuka dungu yoro ngak. Ye ye de nene do jigi ki u lingo pinkan pe chere eto utu dok be nyige chel chel. Pe bel. So cha tan kiru gina chel chel. Cheru gina chel chel ki mako kwan eto kuno vuro. Kero gina chale la bolo karno la temere. Ha? Chi, en gin ma en kere li kon kwa binu. Bao dano weng. Nao ka bao dano weng. Luba tuj la chen. Nyo mot I yup pa luba ma iken luba tuj la chen. Luba kao tuj la chen. Ha? Tuj. Mano, gin ma chatano kwa kere li kon du. U gwa wi dano dok en. Chatan keri wi. Eni wi niwe antong pa loko dini na. Meru no dante ka loko. Meru lok mak tikwe wi. Entong peti ka pimu gina. Choye kata wadi kere. A foye la chwe jine otoro. Chel goku makita yane. Ana tika mieto lupu gina kakare. Pa pa pa pa. It's not anything else. Now. Neno god. Nga maki kwa onywa li Eden. Kaina yo kwa ontuj. Utimu nga o nero. Mana ngi luba. Neno mod. Nga make kwa onywa li karma Ibrahim. Gicheka tiye kome. A nga mo lwenye kum lo gore. Neno mod. Nga make kwa do. I karma Isaac ubiru ki dakone Rebecca. Nga make kwa onywa do. A nga ma po war luba. Ha?
inero ni jeju biyo la chenu wache wane mokuwa bebele magike uno wiepo wili geno chakotibe wayachake wiepo wili ngeyo ni na kwani biyo chano wache ni yat makituju ki dano makiluone vaccine kano kituji ki yat me ne kanyom pinge ni pe kituji kanyom kituji kanyom wano fonye ma wakwane sayan kwa kituji kanyom ero kitimu nini kine kukero neo akoma nyo ke kome kitiyu ki dia sik ne ko ka ke ruage i wege u be chalo kita ki fonye ni gina rom rom pe ge ruate la cho gen la cho pe ge beru ma rom rom eto ke da ge lingo mon he ke makanet he ma wati wani pa yecho ke kanyo gonyo makanet ma nye aro ni ana mate ko wacho yuyot and I was so excited and I really love him for that Maganet PM Adada na maganet yu kel maganet kelu yu yut my turn on side my room south kisa ge kwera waganya ga gani mi na kuberi ko gubu o kamo ginu poke ko ku na gi megu ni gi kato ento yo si so la ratiu ki principle of like repel okay Unlike attract. Don't enti mo command wa okay. Now kita chalo dongi noni we hanyo pa mak an opio. Kituja ki anyo, ka kituja ki anyo makineko kirego. Chi anyo mo bubir ni anyo ma yene wa deni wando tikan wa chon. In don't pay opian wando tikan wa chon. Now I want me to win this pachatan and to jiki lo gopa gopa maki wajini ube lo kalu ba eto gopa gopa peti yero dan kadong me adao bino de iwachi andong pa winyo loko maike and andong andong mere dong mega do tumo kun uno lok me kwa tika bino lo rema ma mare ruot ichane duchu kid ma wachi wu Peatika chimi wu. Kakwene mamiro chata lege ye. Pien dano bene peke chichimi gi. Chunye ye chimi ni. Anabero lega kakany. Maluke kiketa charo. Iwinyu kere ki chunye. Dok pek ngaro mo beta. Wai ganga. Pa wade kila tiena mo. Ni pe chiat kakacha. Pe chiat kakacha. Teke chiat no pe du ganga no. Gen wengi tiye dano me lupung lok paluban. Pien gena chowe maki nywale ke komen. Kom make ñu wala ke chuñen chuñ naw ka ñu wala ke kom petian lokadi do miru du chano ke tafoñu ke de en to kay neeru wiñu ni lokada en beru yeu lokke du e lupone pe ni piana delu wa ni pebi ngoro ganga no ñu ni teki pokka ki di na ni tapchi don wa ngama be pe beri you know it's not like that it's simple now kay neer wa keru lok man wa keru ni koy kwan bible li nen So, when Bible mapewa gonyo maturu no gudo genen, gien, machalo chieke uno tieni lubo ni obe gie kendo jimini ni umiru time. Donka inen kare o romo, makigina choya wa chiar wangiyo mot, anga mau binu ibi lobo madana dana charo guan ento ikare matika tiu tiche ibi lobo waneno ni chaden tini gina choeri nu charo chi chopeko charo John manenu binu yaro dana pege unge ye joma pol gu oro me charo kapenyu tuero ne dana pege unge ye Ye chuma ubinu pinyu beruka wachini ucheru unu kanenu la gada mayamu yeo. Ucheru kanenu ngatma ruke mabe. Ngomu te dan beruka penyu ne. John konu maki penyu wachini anadwan. Entu nuki beruka penyu penyu mugu mam kinyene ginyang. Lokba oro dana choli. Doka inenu oro dana upeki nianki gina wafunye kita kifunye wakweli ni beru kuma en yapi. Umi ujon matia ya ron upeli kawache ni maoneno ludul dini ya chiel maki luwano parichaye gubinu. Uwacha ngama uwachi wu. Le mono wadini who warned you. In other words, ka warning
piala ba chuli pere ki warning wa nga ma wachi wero dugu don gonye don gwerdo ba ka warning ti an lokani anga macharu ngat ma wa wi re chuine ngeyu ngo wa lu pare chai pe ko merke ni an ngo ma tika tibe ma twala eto dei peyu gucha ho ni an ni ni ni gi bien bien yu mo pere Wanga ma wuchu don pe banu muri chakti mu gena lu ba mi rope o beta kwana ni wan le tien pa Ibrahim pian la tong dong kere kum yat duju en ubu tika wachi ni yat duju pe tika wachi yat ikien buwa ma en tie ye en dana ma gutu chi ni wachi ni lu ba ma kwan lu ba wuni do chi bula tong o ikungu kau ti ko beru ka jeni ni andini na en andini na en andini na en ene la tong do tika kenyu be because gin matika tebe ni ala ala ma nyen an ma binu ni pa binu na miru binu kan en te ko ne yo ke la ya ro u ke la me wati ni sara el kum beti ni wunu bu ciar ka winyu lu tinu ku atika loko wuki war pa lu nebi war pa Moses ni chaka wa timpa kwa rata ka loko u mikeli u bot nga takumbe di tiki no mwon beno kuye uno anga matwero nge yuni gena choya no tika chope kai nen dano moti my name wang jomo neno don yang ni tika ta ne peni gi yuba yuba ni ki gena cho ere yo mio a bit ka kato tek me we ku ni ni gena choya ni do chopero A wadu man, we peo bechalu ginu mama daru poye poye. You know, uno pe amaro wadu man ite lua. And a widu ki chwinya ni umira wadu. Ikare mani ang lokada, nu pe tiu kany na tiu ilubu mayunko nye, Uganda mayunko nyao. Ma beri we got it, yigang kwan kina kachawa bero. A jack of coho. My pig one mold, beautiful pain, my baby got. Peluoro, piano until a phone, Lutiano Quano, Benet, you better want to make him a phone. Ah, chara berry, tayat, the loom. And then, Matica Coho.

ke wela foi tu chen ka kinda ke ra ti pira te ko kar ti kum chama mega ke kome mia pa we are you in ma furia ba yaba man speak fm ke be kar ti jinya ti bona si o ke ti kum megi ti nini ara ger me ni ti ma be ke me wini ke ti wana ke ri mo ma rak mo pa ke wa mo ke re chel wanin kon ke manu ti ni nyi pa mo ti ke le lo ngia ke enu la wini radio media ti da bi cha wana ke pa jo kan ka na chera chera malo malo malo malo malo malo me ke ma bi ri ke re ki ti ko me ni ma ti ni na o ka wa jo cha kon ke ai ki pa ji ukana kan lok ti ma pol 12 kamano kombeti any

0: gero chao tuo del kom ma pat pat ikum mutieno kimudiro machalo onyo kom na ngok kimukene mapurata ma wicho gero kichavun cho gero itimu ngeboch matieno kimadong tok nungi duka weng mene buman cho gero ene dong lagam kao doke peko me tuo del kom
1: Man ko dok yet freezing ngoka. I lost the old documents. Kuma white kit computer ngokini. Koto kene ndoko chako restart Windows. Ndategi. Mera yo beru kuona. Ikaramu karangit. Aluenyo adawa ki computer na. Chalu gin makuo. Ento. Ikarani. Adoi yumchindoka. Tiyo teacher maling mabe.

0: ជារកអរិយ័តជាជារបរអរិយ័តជាដាក់ដៅកូនណាអបិរទូអបិរពលឿបិជារយ៉ាងណាជូជាវាកងារមលលកមេកេជាអតិគិនយោមមកចដែនកតមេកេគីរកេរេអកានពលីជួយមេជាកមកតាមនេះកៃដកនោះអានពើវិញដល់ speak FM កូនគាត់បែអបេកស្ទូរមកបោះញុកមកបបេកវិញពេលលេកស៊ីមកណាវ៉ោកេឌូយ៉ាបិជិលគេឌូយ៉ាដាក់ឌូពេ
1: ណាណ
0: ស៊ីវ៉ោអវ៉ោមេកទូអានកេតមេកតិកេរេដកណែចរមេកយេពលីយោតាកេលោកតាមិវិលោទីញេយូហ្គានាកាញ់ណាមជិលយូហ្គានមេកណែណេកអានមេកមេកយោតាមេកវ៉ោអមារលីសាគ្វេនកេណែណូកេតមតូពីma me ko gya no ti lo ko na kan ni ko pe por ke me gena ba ami lo ko ti dan ma o mar ko biti ki nge cha ko ke ta ko te ke da ke be ber ke lo mar ti la mar ko ke la mar pa pat ka wa ja ka ma ti ko ra ni la mar ko ra ti ni la mar ko be ni ti gang ma con là nhỏ mà cây nè nó mỉa chặt cái cổ cái gang mà con ở đồng tiệt chặt cái tiệt còn là như nào bơ à quay từ màn cây nè nó kiệt mấy cái quả con là như cái gì vua kiến cả năm mà bạt kiến pin xin nè nó mấy cái vua mà vua ra mà nãy nãy vua mấy cái ông anh kia nó gan là kiệt cái tiệt này chắc cái này có cái bị quay Docteur mo wajini a chokke me ba tempor la poya ke marko si neno kete a poya me biping telo maj me yute dok ene kon fada mo wajja on daga ni wan uberne wen were ben me ba dano temo dano ka fuñu ta dom ke ni ano ne tia fuñu ta tia fuñu ne ke chu ne fuñu chu dire d'accord et puis d'arci dire d'arrêt et quoi du wo la il n'a refoune ta il était il peut peta en rom que ngat matika mat ko jui le bon mara chelo mege wa itika fonyo po eti fonya poya kuri itika fonyo apoya la mère que nena kita ko la ne ke mege wa ka ine shiar ka na ma don mege wa pe ware pien ngiu yo ke ma ti ne pe war dan pe de markon le de mo acher kanamo cha we ka nen me ke do markon o yo ke matire pe ke wo ke tam ke wo ri yebe yebe iru wi maro bien o mere ti cha ba nyo ka luer ke ko ma ke pe de yur tin me ke la ba tire kito ke ti me kere bien en long memory ma ko kwa nyo ko ke ya dame do pe ke ka ti bien que dana ma uye coño si we ka kan wa nyo awara nyo eni dano mi eni po mi er ke nena tata ero kito don kon te er kere don le de ura ura amir nena nena abir ka nena we gang ma family la cho ke mego peke mare kon ke gang ma dano mi mare kon ke don gang ma ngara chen mare kon abir ka temo e comparing kay ni no gang ma mege mar mego mar kon acho mar kon family na ala e kuj mo pe kuj pe ke lo ka chele cha me boxing be pe cha me ti kile mo ken be pe yi wunu le mo mer be pe win bien la cho mar ro da ga bo mar ro ora mo e gang me tero da no ba ko beti ora in ki miu me be control gang lo pe re an gang ani bëjë ma jang ma gë ci ñëmë ba dong idi ci idi or wang ma pé dong laar kuñ mo mëna téna bu noy ma téléphone son mi dong gë mi ko mi lok lok ma ti mi ko ñu gang pére gang en or ma la ci o mar ko nga daga wañ bien le ma daga bu ti ko ré po wé pa né man en la tien ma en ñu ala mi ro bërké ki wiñu le ma ti pére ki bi wajo le moy ken cha moy ken ka kaara be be paro ko bana le ma ke tiu mi gwa ko ganga en wa ko ne son botino betie pole don kon pasien mi e chet mi ti pasien pierre bir we bi chere kong ki kero pierre we bi mi cham ke ken me nyu ne fuon mi di mi kero la tien ne fane sono be ma ti mi kwang kwang we ko kwano be ta be ni be be ru pe pian chien ma ke mi no wen ba riene don ko ken yin ne ke lo me ke kere lo le le bu ti de ma ren kong man ma ke pier mi mi a bi ma le ba chien chama nungu chien na lung pere pian gi mo me vita ma dit twal pe ke mi ke ti ti le ga bi itam no ke bil mo ma le ba chien ke bil ma le ba chien manyo ni iker ba jan ni murang ali bari o ko re ma ko kon gwa ma le bari o no wangi o ni mo me mi a bi ni ma ko ma le ti ba bi gwa ma da ma mi a bi manyo re kiri de ge mi ro wa nga ba jan mo ti ar me ko be o da dikte de ko ri wa nga ba jan mo ti ro mita na ka nan me ko wa ji ke nan ma ar wa ni ke nan ka ma ko ke no le bu mita a ber ka nan no da ka pala war mo ko ti ar chu chu ar mi el ba pa o wi du de wi du ko ta ma mi a bi wi du ko ma le ba che le mi a bi no ali ba de do kwa nyo ali ba ri o kwa nyo mi dok me expert bu me en ba ki don kar ka liba bo aliba bo re be mi re par mi tena jui no wi do de ak mo re tiyan ta ko te ne ba na do nge ma o tiyan no mi da no ta me de tiyan ne ta mi bi pero ma ko le o de da ko mi ro me ta mo ke ne mo no ba je ak ba don en o ker ro be ko ne no in de nen dakta en ngeu lo lo ma ko ne abi bo nyang lo ka be lo ni ka iri maroko ko kita matek tigi moni ma jeno doctor ngeni o ka moma tiero more ye da ma ber tiero mental illness ma kero gor mi apoya wi ma pen o ka moma ka iri maroko matek tiero yira dabi adam no be di pen cha mo mi adam no yue me kon twale donc berupe dwi dong na itike ker tam me o mere mare do do ga dikte de kuul ma kero ci rayira dama be ci la po ya tin la ko mi ciure or yaat wo ko joma duong no pago po ero adama yo ci ro yele ko ma do kero perme me do ines i wiye now kan yi na en me ke ma na way ne gi mar ko ma te ko twali me ke en bene pege tike woro ikit me ko e komidi yaro ne on la tien mo ma beti chet la tien miri ma ko kero en man me kum dane ko mon level di mal retwan pen te kadon ini mar ko kero miri me ini wacho ana cho me ini no pe pare la lwa kana lwa ka ko dak miri ma ibi ne no be kero ni bu kero miri ma level la ber ma mar ma tawo ne miri ci re chawa ne ci we ko kon kay dam dama an kané mir pa an na tawne ko han popo ar ke pen me gya wara de gya wara ma tawne ya chaw kané ke ini mar kon ruan kwanya war ke bena loko ibi loko pe po pen cha kan wa cho nyer bi ke nyum mi da ko ma da ko dayo le me loko ke nyum po ber war ngo mi itin chu me rung ne ni ko ne di ka mi lo i ba nyum ka fu na ke da wa ni di ap go ke ya ma ti an ke nyum iti ka loko loko mo perwa de pio te ngi ke ya kare gam ke ya rabu ma le la ke mo ruenyo pe tiar ma tur tan go ma nak ruenyo ke ya pa kon ci we ko pa nyong ngi ke waro mi da wur ke beru pe da mo mi da bien da no waro ki te ko ke ko mi di lo yo ke ta inti me ke ki di yene ning ki di ma ta ka ni ke ko ko pa se an pier ber ya loko ne ge mo ma in bi no ma ti pe ko ma kwanya ji mai ti ni wan ti ma tere ti ni wan bala ko ni de ngej mom ibi no ma ti mo wako kon in mi tele in mege un ti ti jati kum gange be beru pen ne o bene kit ma chao kene wo be ka de no kere
1: okay ona bo ko bi ngole manono kwa nong yue ma chi cheke
2: itiyo la tich mati office pagamente mo onyo itiki mutaka malog buketye nyi kiti kamero loan pio yor yot pede ba wi tutwal Fin Credit Uganda Limited tuero konyi ikine chame pieri wangwen onyo niana chel kikem Fin Credit Uganda Limited pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem Ento gimiyo bene logbook loans bot joma timo biashara. Ki joma pegi ti office pagamente ento gitie ki mutaka. Mamor ka gi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited tiki jae maramo pie ario. Itowns madiro we Uganda kany.
3: Peluak matie gulu kupeki manager wa inama jimjera bira bira ngwen. Abora ngwen, abu ngwen jero, angwen aboro. Unyuera molimu website wa www.fincredit.co.ug.
2: Fin Credit Uganda Limited joma libuko tiki ubedo Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited, improving lives in Uganda since 2004.
4: Uganda, win big with the box. A game.

0: verifying on ya na mo jaro US dollars to lo be verifying on ti uge account eroni era ye me misinformations we ko kero mo kana daro bi public le wachi that the information is false ara ye pa choyo be the duplication is too much ina no mo be ru kan ne ti very ina ti galega giti ga choyo gi lo kum chatan gi ni ex when eating and jello chatan eroni ya things that needs to be umirgi working on in all social
1: right.
0: media
1: all right and no lowin radio wa donki dakika maramo apiare we dek we akwa don atirati meno no actual dakika pa we dek rather we akwa don ati mene komchawa hapa kinuchu now motcom avino yuji manwoda watch for the 12 vino yuji and kalopwa ki Kampala getika fono topic madong bene pelare 412 bene shasha in bene way ne topic man tima bere tira tira brother Eric 412 bene me bere ka chelke dwa yutian menen matien mano jomano getika lupo ne woki TikTok yron bene chero e bere ke kar menen mano e choyo 89.5 Speak FM on TikTok same thing on YouTube e bere bene ke kar menen mano no e lobo watiera ti e rombe ne chere choyo KK Kasule on TikTok e mara wa kona ti ati ki yo pa bulu wa kno wa bet ki kar me ngene e no kar ge kare meno a ye gen ma pere tek la win radio e ye ti ano me ne ma tin now wa kwa wa nong chim ke botien a ko no wa niang tam ma me ge ma lobo ki topic ma no tv mecha kiet mano ina nano social media romo konyo bulu kere nyo romo yelu kere pa bulu kere ikiet mi nano morgan rago wigi I politics I rom malamal I nota bero a bero bero hangwena chela ngwen a bichel bichel a bichel nota rio not nota bungwena bichel bero boro a bicha boro mena yeno ngomba tie kware ki kware yutiel mi nino batin eno wachi keke aika sule help me tell people some youth as no respect in media meno vino UG wai bulu ma pol again ke peke waro meno get me teach ke yamo pa mono ten lokani kache nen ben wa kar waro ruwa mala mal wa ben ben ke guma dit meneni meno no soso media o kwanyo wa eno kwa rige kware bet ben ke nge ni ker ka betu na wati ka meta nyim wati ben ke chante yo atlo nye pa speak chaba mao ke kan no yin ben nongo chile ngele miya chel gen mano yin ramuti mane e ram bene deno star aria daka boru star chel star aria not ash Speak FM hello
2: apo ya brak
1: wajoli nyi kameti kwa na chimki ye
2: niti lo ke kansi yupir ke lele bar na ki budi ka kansi yumor di
1: chik wajoli la dieta
2: woy nato an na ki lete lata pakia na rin bobi level midi lo
1: ok
2: ati won kompa kate niya kansi yupiro
1: ok wajoli la dieta
2: no gen na ano tika na ano ne yara maro ya ko na ki won kompa bulu ni bobi ka kansi na kono ya feedback gen na ara tika na ano social media kit na dong lego ma dong down a tisa social media si saba ni kit me pati na kit me jam mi logo ati nong dong pat na palare tam ma me tanu bot bulu a wing na pala na ano mo pe a di da so tam ma ara me tanu bot bulu ka bulu di di na do mi kara mi kit me politics me a chul yun na gid gi pe to media ko pe yun na da mak mamio war kong ngob yen bot yun na gid gi pe to media yan pul kar gen ma ana no ene da no ti pe to media mi choro mir ne unyo mi ya to yat la war re no mi ya to gamente I pe to media ma ko no e ngi ni ti ti ti ti ti ti ti ti ti ma be Nian ni sitting at the moment above the law. Aramo por na bulle a peda the por marajato pe neno a citizens need to dan with our Sudan. We don't pay comparing in Uganda. Sudan may ramati mogumoe can like in Nero. Yana beru for no. At okay comparing, you may say comparing Uganda. Sitting moe can like in a big joy of. Media si peke di mubi mo peke di wachi si dinyangka na ini aki ye. Nia si silu wachi ni biru ka giti ni atu mir ni tela. Nyo gigdong ni kir ni tela. mia tele di moi kan la ina di choice so media miro ne me yun na kelu de yun mia tele pate do yun na tele mario yun na gua ko yun di pate wero da no gua ne a di de ne nya te yun kar gine platform mo gua is so media ne u be ru nya na ware yo war ko ar no partition me da na gua ko ar me pate eto ke wa ti ni ker mere ti ne miro ne ne te chape u yo a ne ne di lo ko ne Anoru mikia kata wili mure tau kutaya waka maa. Dung lega na ki bot wun media na doa matalo radio presenter, radio station na papat. Ukeil kuri program na kenyo wak bulu ki berka ngenyo. Dano bu mekir pe bulu ki kara pe loko wako mwan jo ma doa. Ate maa piak nga dario. Ni media na kikil buku nyo dano. Kikil mini wan dano na puwa niyay kum jemi manu blok. Kapte kapte mo paro miro wa niyang furu radio unyo en furu ti mo wawo ti ukele. Kada lego gara bulu mi yudana kagi miro kasi tele pian tare pa mo te jiro rama ti karo. Al lego niyo miro wa ara dida. O kata ma kata mi ma te kia kari ma naga pa pada adanya radio niya ta mo aga marama para di julo.
1: Fudak yane donya tiene?
2: Ile elati doni pian kar kama na ti gulis kiti na tiu na wini sik pe kar na laji na ti fan na ne eto kar na da a ge kuro da du go dong yu mor be da a ti mor da ti kita ni pene na pati kita wa chare da ta ya ri ra kita lego ni ka di rumai ge dwar ta ke na ka ge be kwa na la ki mere diu kul a li ti kwa mo mo pian ta ke na jo ke ni mer do ni ni ta mere diu Era na me ki pa ti na no pero be ke kar me di ne mu ke.
1: Foyo foyo concern me migla
2: di. Foyo ma ta.
1: Ke kar mo down to ki yo moro.
2: Ah, ta foyo ma ta.
1: Okay. O when you tell me get in kar ke kar lowing radio hanano o min wa brother Eric o chalo messages me get in work TikTok watchi my opinion is that media team should restrict all the uploading files for verification or before uploaded no mere konkenene ki verifying video ma intika chalan de content ati yeningo left ye che content ma no tiki phone tiki information ma be ment ken jamu kane ma ero chalo eno ko arge kore for chalo dit brother Eric now gonna chill my peer tech get my team care for 12 one come par bot we come with duchen king you man ma check bet ke car mega ma chim ki bot yet benet wa kanyu wa kwanyu akiri kwari man speak fm wa ti yo pabulu

0: One Pau Teragi Kume, Mikumana Milubi Uganda. Faking Northern Connection, Chia Pichil Kichia Pichil Dujo, Chawa Dek Meotiano, Ruat Y 20 Wu. Northern Connection, Ipiera Bor, we have a Mantona Beach, Speak Farmer.
1: Jingana Dona, Jingana Dona, Jingana Dona.
0: Bidi Pierre Poor, we have a Mantona Beach, Speak Farmer. Duan Mapikik.
2: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ke la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
3: la me gin wi di we ni ti ngi kamati jeri
2: ya boda ti makija na nge ni bi ko mala wa bi da marne ko mala wa bi da marne ni boda na nge indu ya
3: kon ki kon mer ma dak la me le lo ni ana ko ana boda ana kon
4: la mi ju ma ga mak mama cha an la member
3: jel boda yo bi ko ma nyen no mi wa cha chon di ya
5: boda wa re

Oke, miri tia ko meno ati kitung bar lebat. Awa jini tia ko ngeno karma mir. Kama tasa kuda ka wing kitung bar chima ngi anak na awa ini. Ya mo at least gadu ko ma boko lo ka checking a chama chuja chama chuj. Mero at ka fun no pi eni. Ali ma yabo. Awa ni chuja yote ma nok era wa mir ka wing kong duan of course. Ngat manoti waka Kenya manopi eni. Awa tika juara vibes. Mina wa Uganda strictly.

0: Ya bas, doggy pee say sign, eh? And no baby, I said to dung man or guare. What you ran away, don't you? Or not in young way. So, part more, plan, make sure and at least, eh? Did Jama Wayne take me on young in the guare? Hm? Men of you, mad corn, you mad a rave again, joggy, get you carrying it. One of you, Jack Ginny, JP, non pay program. So we have one young girl in Oponge. But come with a mono, why take a mere proving in the guare? Can you tell a number of you till a mad reggae and you till a mad con? Coming now down, lick, walk, walk, walk. A coat, you know, cow, cat, ting, tiano, tio, tia, ta, ta, American, give a very lane in young way. And come on, no good point, I come out to con, anyway. Ni yon beta jie kono giri lemme leksi. Jere chi twe leksi o lood. Ti niangwe. Deke chako nongwe. En mwe ma naka ne funo piye ne gwere niangwe. Ti nero no nung kar fun. Nwe si mo de smart fun ni niang. En ni nou de tig approve ni yon de mea. Tiki weko cover weka. E 777-414-665. Watika ngwe ki vibes. Wati bad. Hello, Speak FM. Mana ngagi kweni?
1: Ngagi open diyao.
0: Ha?
1: Mili noke open core.
0: Open core, dinga.
1: Kwa na zi, yimi tana zi, diyo wana wale gwea na po man.
0: Ha ha ha. Ember ku man, no.
1: Ha ha ha. Gwea na zi, mili kaya tiyo kaya reko.
0: Kaya niyang ni gwer, madai tau nong entry money dong kau smart fin ya. Eh no dong leaks dong kau iya nong tu mera tu wek oka je o gang. Ini ni tu kau kuah ni.
1: Aten lar, aku kau lile.
0: Ayah la peke muda dah ri tak mampi aku nak cara yen kong.
1: Aku nak beli yang ni lah, ini aku mahu yang ni dua.
0: Very good.
1: Sudah ni lah.
0: Ajo lo kichia pa.
1: Na
0: na na ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni ti ni ni
2: ti
0: ni ni ti ni. Priska, it is your quite your day, and my doing your tongue. Where are
2: you?
0: You are going, eh, your day, Jan. And you are a lot, Jan, or D. So make a quanya who dig a corner, Kelikum, a lot, can't go very bad, Kelly. Are
2: you
0: going to pay my baby?
2: I got
0: very good.
2: Amor le tiene. Victoria Natura. Amor me mana
0: Florence.
2: Mira, me da un buen día. A por esta
0: realidad. Yo tenía bala para Yankee. Bueno, mana puedo, güey, mamá.
2: Güey, ¿va?
0: Güey, no.
2: ¿Cuál?
0: Aye la pe ka puwa goa gere che be yan ka puwa pe goa ma pe a mer gena ka di tengo ne puwa go da me ra chi mun da ko yat ko ni ni an wa aye la pe yin de beto mod da bi ne ken fix it
2: aye do
0: okay apo e ba okay mer gena de kere la win radio a win ki bot ko la lo speaker fam
3: no
0: mana ngai ko.
3: Nga
0: ba re re kenyo. Awe ngo ma ba re re kilo re re ngo kenu e bong pia. Sa
3: chane tong
0: we mo ba dan. We di water ba we.
3: A ta flo nga ba.
0: Awa wa po e matera ki water dan ko.
3: E ga mo bo sa ma so ti po ne.
0: Okay.
3: Mira mo jo wan
0: ku do wan. Eh en ni ne te kenu mi e mo te ke kenu. A voy. Okay. Nakane furwa chaka chaka. Mon no pega gochima. Lega wen mege don gochim ku dogiti. Kargeti ya winya winya. Nacha ku berikian jokon. Uya ko chimon ri rumu kene. Yo kama ene antiki kriba rio mo. Me alu me tini angwa. No where we call me base ya ngi base me chari area me senda vile vile gina ko ma don goe lo ko irma ma ka kilwoni kegre en dong no nya lo beri ko me met met mo pe la teni ne dong we da ko dugi form da ka ye ka we ra se ta ne tiker me ka we ma internet ti ko me cha pa kazi ko ngo e ji le mo me yue gina ni ni wa me pa ka ringa ar we you know it down dugo na dieto ko na tere don me alaga furicha gara cha okay.